Zawaza. Washa wena. Sakusukile elokhona mina le World Radio 54 ngingena enkundleni ngingena kamnandi njengoba uyazizwela nje ngabe ngisachitha isikhathi ke ngithanda ukubonga nonke belalele umsakazo ngosuku lwanamhlanje njengoba ngolwesibili nje ngomhla ka 21 namhlanje 21 July 2026 uyagijima ke onyaka khumbula ukuthi manje nje besiku December siya kwamunye uDisemba ke manje angikho lapho ke ubona mlaleli njase ngishilo ukuthi ngithanda ukulamukela lonke amagumbi amane omhlaba ngabeli njani.

amasoja kini buthe liphelele mase ngikanje ngiphethe isibhamu sebesigcwele iy'hlamvu ezimnandi kakhulu yizo lezi engidonsela zona izinyokotho lezidlidliza ngakhona.

0: kubonakala ukuthi ikolo lakho liqinile ngempela. Shayipelane. Maqedwe uvula umsakazo wakho awuphazamisanga impela. Upapa wona ngqo. Uqobo lwawo. Wona ukuhamba phambili kwezobuchwepheshe bakulezi nsuku. Yonini Radio 54 esiyithola laphana kuwebsite sithi thina www.radio54africanpanorama.com. Kanjalo nje sisuka sibe ndawonye, asiyishareni lento, asiyishareni lento, asiyishareni lento. Pisana ngayo nje, pisana ngayo khona lapho, pisana ngayo khona lapho kumakhelwane. Pisana ngayo khona lapho mawilili Evangeliste khona lapho ngasemajawunti namnyama, pisana ngayo. Ubatshele nje ukuthi bakwazi ukuyidownloada futhi i-app ye-Radio 50, ye-Radio Garden. Basitshele laphana ku-Radio 54 ngaphansi kweHarare esikhundleni esikhulu saseZimbabwe. Iyatholakala khona laphana ku-Radio Garden. Njobe ngisho ukuthi awuphazamisanga, wona umsakazo yini.
1: Radio 54.
0: What a obse! Shaka fube mnandi. Angijimi ngiyabaleka. Angiphoseli ngiyajikijela. Angiqagi ngiyakhama. What's up? Kuzimba washi.